0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E mo la von fa fele ya tu mal mal pa yesa mo lo fa fonga ta po mal ni tu na. Ta lo fa lava ma lo se fu la ngi ma ma ma ta fi. U si mai lo fa fonga telefone le solua. Lu si fu lima o ku solua fe lu si fu lono ale lima to le tasi pi PMN ya te roa. Na fa ali el polo fese le soifo maloloina la utele, o le fa atu puna ia le fa ma ipipisi ya afia ele maanava le isu tafe ma le fa ai, sa ma fai ono puipuia. Fai mai le Health New Zealand, o le vai tau pipisi tele le o le flu I tau sanga o mavai. Ma o le fa ongaina e fa le mai, le fai tau selau e ta otonga fa apitoa, I se tau mafainga e tau lima inaing. Fai mai polo fese Dr. Michael Baker, ele mafai ono balo ia ina vai tau o le flu. Ai olo ia ni fua fuanga I mawhai o na whaia a ole I matua whai na tele tangata mamai. Na ia tā ua fōi, e ui e I titi le nau nau mō fua fuanga o wha mai pipisi a o tonga whitinga ma le sona sa whai alwa I taimi o le COVID-19 o mawhai nei o na wha o ngāina e tonga whiti ai le flu. Wa wha anau winoe le leipa la tō fua fuanga tau tupe mō le pānota. Ma fola fola e toe fo'i ili soli tū la fono, ili lua afe lusfulu iwa ili lua afe tolusfulu, e fa e titia e tālafu, ma fa atuina te ofisa tūtu atasi al parlemene mō paketi, Independent Parliamentary Budget Office, pe a fai e filifilia. Na sa unuole ta itai ya Chris Hopkins, ole ato e fa atuola na vaenga fa upfai se tū langa li lei, a ele fai e isi awala, e fa afainga tai leo langa, ma le fa ITT o Onanga Services. Ta ufo e Chris Hopkins, o le afa angalue le leipa, tupe I vaenga I manuyai New Zealand, o tato fole mai, maonga, ati na I tele, to mai, ma pisi nisi, e fa atupu inai ngā duenga. Fa mese tansi sa ave mo mo masuwa le pale mene mo le au televou, na te langolango ina ni vala au mositu la fono tu pulanga lumanai. Ai te tau ona yei leo le Pasifika ilona tu si aina. Pai mai taila oro anu, e mana o mia I tupulanga tala vau Pasifika se whainga le lei sili atu, na ilo na o folofolanga e winga le lumanaim, e mana o mia se whainga whaalisaifu maloloina, a tu ina e maava noa e ao ngā mōla atou le tele tau sanga, a mata atu le taiminei. Isi so isu enga na ta mai a le toll bed mills, na mawale valusu lupa sene o tangata New Zealand, e lango lango ina situ la fono. E mana umi ai le malo, ia tanga I le afianga umi o la to fa ai unga I tupuranga le lumanae. Isi au te lenga, e fishful tasi pa sene ta uolit mao a inga elele lei mo tupuranga o ata yao. Ai meise lava il sa ilio ngā ruenga, pe a umatau sanga o a onga. To alua tamatalavou o le atu la il faamsironga o talavou I Palmerston North le atu tofi, isa leo leo, ali I leo leo na manua ti ngā ina le tae o le atu tonai, au fa atutua le leo leo ni Cones, e polo kaile awala I Kairanga, Bunnythorpe Road, ai soa le taavale, ma le lea ese, ma le mea sa ngalua e le leo leo. Na awina atu il helikopter le fale mai Wellington e isi tūlanga tū ngā, ai tonga fitia le leo leo lo na lua ina manuanga maa maa. Wa mōri le avita avale le tau pulea I mōri anga le ngaoi, le tūli ta avale, ma le avita avale wha atamala, ma le talavou lona lua, wa mōri le unufale wha asoli tūla fono, I totonu o se ta avale. Ma le tala wha aiu, o se wa asa mata mata I tafola po le whale watching boat, na malanga ini suyo le ekale si engelani ni usila, na mafuli mangoto I tonga ili astonai. Na li potia le Radio New Zealand Pacific, e to a telepasis in tau fia mo steimpu upu ili fale mai, ai lei nisi sa ti ngā ina. O fō mai mai New South Wales Australia, sa awai se awa o ngā ale Rotary International Event na wha asao ina, e na a fia. A o lei ta ape, na ta ita ia e epikopo, fa I fea mi ta ita o le Rotary, le ta talo I fa aftai mi fa manu iai, I le vaenga sa afsua swani ma le rangolango I taimi fa ingata, sa anilo I manatu o le afea ngai iai. Le fa to amai ai leo si noti a wawa le Diocese of Polynesia, sa usui a inuku alofa, a sui mai New Zealand, a toa ma le Pasifika. Samoa, telefona o li nei yaso, manu te leina na utapua inga, I inga pula I Maria Makelita tuu, soifua.
2: 531 PI, bringing Pacific people together.

0: are listening to PMN UA.
1: Hello.
2: Do what the market come in my nanele?
1: I have a study, mammy. I think it's hard to get a morning a whore. They hit a joke. We don't have to buy more, he toyed of you. Come in, I am not more talk to Mamma Torn if a man not going to need him to win in a war do I? Then a whore needed your Mahani Joy. Come with a man of war. Come in, and I have only say I'm a hack with him. Then I have to have a hack with him, Mamma Tour. Itu tara mau ilungi ko faru he mai fu ki telefon ko me di fingi nai ha mato bu tama matua ke di di mai ni am to na ho do he di dio ke maha ni ni ka me muka muka me tak ko me na nai ha mato bu ne o le o tu ma ma ke mu ke mu mo yi nga mo ma a si ne prin se se ha mato bu he e ta ka ko ho to la he u ka to to mua ka hai e le dio ai to nga faka mua horo mita ka to toru faka mua ka ko ya e ai pa mena nei ha ko en mon dei ni e ori o tu ka mua ama di di umai la ke nga ho faka mita ke le dio to to e ma ha ni ni a ma toru mo mua mo inga tu nga faka mua ne horo mita ko mena nei ha ko ke he a bo wa he he a ho to ka mo le he a ka tama he a hua nou. Ma hui nga he a hua nou hana, ha koe big baby jay hana he a horoza topuka mori. Valentina pese ni mori, ma mea he a hua nou hao he a horoza topuka mori, he a moua ka moua ia, moua lai a e mone. Mono e ni a hua nou hao ma fai tama, ni nga hua mai a koe ana i Wellington. Koi ana nga hua lohi i Wellington, koi tami tami lohi i social welfare i Wellington. Munu ini a wana hua au matota. He a holo te tapuka mole, pesi ni hei mua he he di kio. Ka he a te te iau ae mone mone mua ai ama. Mua me a fine fuki. Munu ini a wana hua au matina, kua kia te tau tau ronga mo ronga mo ronga mau. Pia fuki ni me he awa mahen do tonu. He nafu mnafu toko taha mwifuata mwenga huwa mwitaki hao mwafaitamu. Toka uwe lahi. Si hake maita hamongi yonka lana ke siri bulete ya wanao hao. Ka kelea nga ye nae mamehe mkali. Ka nafu ki hake maihi ka mafana ke yo ke siri bulete ya wanao hui hao. Bahi hao wata ulofu ne toko ronga. Pia nimi hao ta ulofu tungane. Mereka umur aku puna. Aitu aku tak kuat tu hingga mama yang hidup orang itu orang. Kau mana ni ni siapa kalau balap tu aku hanya mahu aku hidup kau mori. Kau siapa kau menui nanti aku wanau ham. Biar ni aye kau mengalir kau tahu siapa kau siapa kau menui nafsu ini aku kahamu. Mau princess eh, princess dia orang yang aku nengah hua. Umai lah kau nengah hua kau lagi umur ni. Uka kau dia fufu ugi. Ki moua me uu ke whakadutara me hi ngoa fuki. Koe mena ni ha motoru tunga matua e moni ni ngaro te tunga matua maamu. Aiti tau hea atu tunga whakamua. Ka ke e mwona i tunga nau. Koe ta rato na hako hi. E au na e au me tau hea tunga matua. Ke ta rato. He tau hea rau toru po ke manaka rau toru tunga whakamua. Koe mena ni hako ni ore ka mua. Kami tahu begini umai lah yang ngahu lagiyo. Aku fikir waktu mai fufu, monuine eh, monuine fia fikir mua. Kini ni kami tahu fanonong, kofanonong kiai. Kau heatu niau kau fanau yang katam. Kau tokan itu aku fanau itu tam kulen yang aku dah mukulit. Kau heatu ni mua ya sebetulnya maka hokai uafu mata tak kulit. Hoku mua tak kulit jufu. Kemana naya kehian niu fakar bana pai monai kehia wanau yang katam bayi nai mu itu bukan mori monui ni wanau ama Valentina tiang ke maji orang kana negiti kehia oke kai fia fia tak fali kai nai nai pai pai ka wedding itu ni biar ni aku tahu kehia ke mengau nai monui nai muntulu nai fakar wanau tu fali biar nai tak tahu kehia ke kafina tua oke sumpah tahu tahu kehia hodu rata. Aku hakai naik, mama fakal fakal tahan naik ya, aku dorot. O ti haki tuku maua o he makari. Si o ti whahi au ke kōri tuku maua e mōne he ango fua ke hoke ampara iwi. Ko mne e nā kama mea ne noho nei ke hake ni hea tōnoto. Si hau ne e ka o si tau fia fia kōri hi hora ua. Ko mena ne hea ko kaka hea nai au ke hea ka hoa no he tam haku. Ke hea hoa hino he tam ka mua re nei maua ko mena ne hea ko ne. Na tanga te o ka mua. E ai mou he keke te whaa e ni ngahu he rini o. Ai aonga, ai mena ne haku ne amautua ke o mamatua ne o reo. I riu mai la mua mo inga. E ngahu he rini o to tumu ne honru mi taki ma. E o mai he punghara.
3: Nena.
1: I ngita ka koe ma ama pia fuki ni ka inga. Pia ni ke piti keo e ni ngahu a fuki. Munu ini aho, munu ini a fiofi, munu ini te ungu. Kai o ke mamu he po ala ngam mai ke pongi pongi fo. A fo ka ala mai ke aia pongi. Mo nui ni te usino.
3: O e lahi manena.
1: Pita a manena pa kofi a ako a kofi a.
3: Fataritari kai wa whakataka te meme ralonga moana luke luke. Very beautiful.
1: Oh, ia, tonga ni ka hai mandei ni ke ike he rau ai.
3: Tonga kai ka hane very beautiful ka manena.
1: E kaka, ona koe te tau whaua ni uewa ma heke heke ma mea.
3: Ah, ia. Tua kai ke kōri mune ika e tā te lolo ngoe he moana loke loke. Toka we lahi.
2: Toka e la.
1: Bunu e ne aho ka ea fiasi ka mua.
2: Ah, ia.
1: Bunu
2: e ni
1: ka usino.
3: Ah, ia.
2: Toka we lahi manena
1: lei. Toka ue.
2: Ah, ia. Kaka e tuku atu whaki ka ha. Happy birthday to me. It's my birthday today.
3: Are you for real?
2: I am for real.
3: Aye. Arono la, fufu e a birthday e potu e manana.
2: So happy birthday to me, happy birthday to us, everybody that was born in August.
3: Yeah, okay.
2: And here's a beautiful song for you, my beautiful Nana Lei. Very beautiful.
3: Sigo fe keke birthday, mamim?
2: Toka ngayin de shop.

0: Lau matai whanua, aho ua fuma whāia o ke tapa. Si pia whake ni mai aho whakatā he motu katoa koniwe, he mangahala pūre whakamotua ia. Koe au whai umu he whahi tapu ka male, ne whakahoko ai taha whakalinifuanga, ke lata ia mai taha toi tupuna haniwe. Ko alofi taone Jessup Tūni Kalauni, mai he maanga ko mutalau. He wafu matahe dau tau muiha ana, kwa lewalewa fwke nofa atu ke mutu nā ko New Zealandi. Kwa e hana maka whanga, ne liliu mai pa wake ala tolu ke ta mai hana sino, ke tanua e he mutu nei ko niwe. Ka mata e tau tapakianga he matahana fumatahe pungipongi, whakahoko ai ke Kingdom Hall he Jehovah's Witnesses in the Low. Liongi ai e kala o ngutau me la unga mai a whan u talo. Tātu ai e tupuna nā ko one mai tanu ai ki hāsea hala ia ne whanu ki la kepa. Tahalanga hana whanau o mai pa waki he to motu kehe. Pihia mai sa hina ko nōngi viritama mai hana mga whanua. Momoko hi hina e tau mata, koe tu puna tu tonu, mo e loto whakamo koe. Tu taha matua, whakafua e tau kai me tau koloa, ke he mākese na ia lofi. A huinga e, kuputohi salamo uafu matolu, ko ia hawa koe hākole veki mā moeha ia. Alofalahi ki hana tau aloalo manawa, Young Tūni Kalauni ati me mangwhawa katoa, Fou tā langi me whānau, wini whalani ua, hana tuko ua mai mga whāwa, pia whukini ga nōngi viritama mai hana mga whāwa mokatanga kilo mai whānau. Ia hawa ke whakamomo e tau hihina mata mtolu he mga whāwa katoa. Sipe henai tō tāna tō tōru ke lata I mai a whiawhinei, whakaue nai mahaki, kua whanano mai mtolu, Pia ni kia whaama vriamu mai kaunga huahana mai mga whaoa. Koe PCN News, Valentine Waga, tau ako ako, tau tuko ua, tau tui me tau alanga wake whakatu whono, tau tupuna, tau mga whaoa me tau kapisinga. Puru puru ke tu mai ma whana to liu ni ke whareweia whoki, moka tāna nei ne ma vehe atu mai PMN Newware.
1: Kani mo kiri wakati to nafa mo to fawe ki mua mo tuai lani ha koe hana ma fola ai si kua moru ini kiri flipi e ke fai tap fu hofi hofi a te tuvinget fara fola he kiri lifu he mo tu hani we ni kua fama hani ke pakaseri nga mai ke he hata tulu kua horoanga ki meni ni we ki okalana ne malo toi ina wakafi mo e kaunga hua ke po I e ke kapisinga ko fama niam ka lo fola hier tani he tu de la tala fra pa ko spot mai fai se pune ka fra mua ko e tom te un tala si bien ta ha o blanks mo afrika tonga springboks to kulunga me to kolaro he to fiwa npc la rapi ki ni si la ni ding ulu tu ne te pol ha si wa finch mo e tau palana ki australia ue a fe mo e ua furu mu fit ka ne he to la tala ka to ta ke he patahi ku fai tabu ko ko mori pung pung tapu ne che ki ai ke sibi ana taha a o blacks mo afrika tonga springboks ko to mo fola mo vela vela e dom nos to lo mo dei lo ko na kai ha ko e tau tula ke ala I ke mamata tu ke sibi ana na ha ko sibi ana ke he tula ua he pung pung mo mo he ngai e tau tanga ki New Zealand nei mo haia ko chia ke to ko ana ko pehi fraine ne o blacks springboks Moi ko mua fuki e tau ala ke kautu I ei. Tika tau ala, o Blacks tolu ngu furuma tolu, Springboks hongo furuma ono. Tala hau e whea ama Springboks ko Resi Erasmus, ko e sibianga ke uaki he matahiku he whahe tabu nei, tō nā kai manako I e ke kisia, ko a kau mahala hana matakau. Nā ko a whitai lalolangi he ilo, ko a whika tonga inu melataha I tau whiwa laka pi he lalolangi he mga hala nei. Kai ke kiriu ke kau mahala fōki kua liu holo hifu ki lalo he tuanga he hana matakau he papahi. Talahau e whea anga o Blacks ko Dave Rainey kua e mana lahi ke hala tūra kau tū hape tō scrum kua mai ke he hana matakau kiểu muối, mùi muối.

Whiwhia te tau whakalofla hea tika mtoro ni whanau nō mai i whafo i o ka lana. A tau tōra tau matakai nanga i Australia i he mga honai pia fōki mai a tau tōra tau mamatua. Ne whai tū mau e whanau nō mai ki tau whakaholoanga i pia mene niwe. Koe tau ui whamnui nā whanau. Pina toi ki a koe pulotu ki ka fo Dr. Alvin Miskulena ki a munuina hao a whanau. Pia foki ki a koe ma kupa ki motu munuina tau a whanau ha mua ki la taimai aho nei. Mana ko mautouru. Pia meniwe ge tuku atu tau ui fo munuina nei. Evander Siafa moe leo lolongu nei.

ia whamanatu atu e hadotola tofka haloanga ko e aho fiofio teha antu aho whaiumu nei ni hanga watu dotoru ki ai a mamuna ki atu aho wafu mahiwa he mahina nai ha au koso ma tahola hongfuru ki ngatapu ai community center I Māngele o atu ke fiofio au loa me mtakau I ha antu pia foki moi whamunui nanga he tahatohia ni kua whakatutālai ki ai mo Io mo Dr. Nuhi ke do mga kuku kwa moli kitua. Anai a TA5 ha kumatua fra hele nai.

tuki mafana mawanga ia e mga hala makalidi nene hoko dhau turki ai koe fuafuanga he momoko ki he mga ahutonu nai koe hongflu maua e degree sa ia kakoe ahu nai koe mga ahu ne mua te momoko po koe fuafuanga he momoko koe onu degree sa ia he ahu nai linga koe hoko pungi pungi koe uniki mua fuki te makalidi whakalati au kai mautari maiwe purupuru ki mafana ta takilai ka whai umu ngutua fika koe chimney ai whakapalangi mi taki tau kolopia ai aonga lahi tau heat pump te whai sihe po ke whai hi ihu ka whanon ka whafkaonga tumau kai hana ia lakatani Highlanders moe lelo longu nai ke whakafia fia ki am tolu.

mana kia ko fia fia mo tolu matau mo tukai nanga fuka nanga nanga mai kia tau tola leo taongo ke he whahe tapu nei fuka ue ke he am tolu to fuka nanga nanga wanga ke he hea tau tolu pia me ni we kua tuongo atu ke am tolu to fuka nanga nanga wanga ke whahe tapu nei tukana ia kua sei hafa tu ai whahe tapu ko sei osi tu ai mahina au kuso hoko mai a koe tapa nō vea makaiti i se amanisi hoko mai a tau fu ma fisi ai tau ahau kai onono te ke mga honi tahe tahe matakai nanga ni a fina tau ke he pek and save si maua i ke hae tu tamamena ne manako ki ai huma ki fafo tau tongi huma ki fafo la ta tonu me matu vifine mai ue tama pe me matu vifine he talangi tau tama hana i rona kai mua koe tau tama tō tahe munu ina mua maua i tamamena ne manako mua ki ai ai ka whiki ne whanau kasi pe patu o whiki. Ei whani na ia, i launa kai mua e tau tāme na rorangi mga hamne i mua atki nusira i o ke kaiare ke mau e tamene ne manaka ki ai kako mua. Manaka mua ke kai tamana mita ke he wharekoroa pe can save, hani hau ke tamaya mua ke mua tamana i ke ut ke kai ke whia whia. O a ka hasi whia whia tau lotu ka kai tamana kai ia he mongone si tausi tonga hua ne whaita rātu ke ke mua ke tausi. Fra hela do mo ya ke fa na wa ati ngu ngu ga ko to ngbe realize te lawa e ha ko haia ta la ma tua he longona e ta ha mga fa wa ko e mano ga ta ma i ro te rium to ka longona te ko be te ta mo te fi ka te ke o ke me ke ta no tu ta ni fa tu pe pe me ta ke a ka man ko tu tong ta ka ya ne you just got paid today pehe mungu ia tamu ki rong hana teo. Whainga whawhaho haka tos o pingi mto ka pehe mui matua ki ai. Totongi mori ki hawai hao ni, kai mana te kai koe. Totongi whare, totongi hila, totongi vai, totongi te mana usi. Ke mai ka kai ke mawhana me nofiro te whare. Pehe mui tamu ki ai. Oh, koe pehe tu mai ngutu hako, ui mba koe, ai whai tupe. Whakalo whakai whana ngonongo te ki ai. Ka koe, hai a ka hai kehe kehe e tau mga whahoa. Mitaki lahi whalusi, mitaki lahi. E ai tutu mita ki whāru ka e survive ka hae onono ki ai. Whakalofa he whakanongonongo ka e ke whewhewhu ki hae matamu matakaina. Ana tata yosin na tata tūru. We pārang ka we are in the same boat. Ei pehe me ita ki a ta kaya pui ko. Po ke maho mua tu hae manuina ke tau mana he rarulangi nei. Ka e hoa ki kua whakalofa i ki ke lewe ki mai si pui pui mai tamo mou hena nofo ke he mō tūnei ko New Zealand. Pia me niwe anene whai whakanongonongo mai tū mō am tūru ki ai.

I mean, we are nene fae whakana ngonongo mai koi kia mama te kai nanga ua nemu ka tā tōre mta hola hong fuma ua tā tōru kua whakana ngonongo mai ke whalo te wala tāra tutupu mai hea tā tōru tuka pisinga mga tānu pule osi mai ni we ko heri mga lei spia whoki mui na ngāra whakaafi kai whakaue lahi ke he ham tōru whakana ngonongo mai ke hea tā tōra leo tāongo he whahi tapu nei ua nemu whoki koe hea tā tōru a ma tuam ko ina ko a mamna ke whakana ngono ngō tuki ai ke he tau mga hakuku e ne tau mai mua ma tau kapisenga mo e tau matakainanga a hai ai ha tau tūrua matua ia ko mailingi he tutu ka whakana ngono ngō ke he hana a whakamatalanga ko e whakaholoanga matua mko ina.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Pemita ki haia te olea lalonga PMN Niue ke mga hakomo anei matamat kainanga ho fio fia te tofkan of ke mtou ne fkan ngono ngomo ki te mutu mama hai mga hanei mua talo turu ka hane nono fot ke hea tu Europa ho ho fia te tofkan of ke mtou ka emu e ue atu foki ki hata turu domat kainanga ke mutu ku Niue ku fie nia domene ni hahaia ye mtou ke mga hanei Kalaofa hofiofia te kiam tūru. Fukaui ko fua ki ta mga hau ke whakanongonongo mai ki hatau tōra leo taongo. Koe PMN Niue ke whahe tapu nei po ke mga pungipungi nei. Ka pungipungi moi tōru ringo pouri te mtūru he taha whahe e rarolangi ke tau mga hau nei. Fukalofla hi atu.

Ia me ni wea nene fai whakanangono ngomba yam turu ki ai whakalofo a fio fio tia koe ki e mga hako omoa nei. Whakahu ki mua hatu ko hoku fumonu ina dawa ka hake a huang furu maono mai na akos. Ta hua ea fume ua furu maono, fia fia fuke kisikisi atu ke he. Ta kwa pisinga fufonga pepa ke mga nei me halau tura tau amamna ki anga ke he. Ke he hatau tūru a tau whakaholoanga ke he motu nei ko New Zealandi. Kai whakauelahi ke he hatau tūru a tau whakawhiawhiaanga ke he tau whakaholoanga pia me niwe ke mga aho a pungpungi nei. Whakaue oi tūro ma tau matakai nanga. Tū mō ke whakaselinga mai ke hatau tūra leo taongo se hako mai fokitoe mga aho ke mawehi atua ia.

0: One PI.
1: Koe te leo ma mahuwhiowhia ra tūlu kua whanonongi ki ai ki pungi pungi nei. Ko whia mu tūlu a tau whanonga mai ki ta tūlu leo taonga whakarawhalahi atu ki mu tūlu ki pungi pungi nei. Ko hako ta tūlu ki ai ono ni ka hai ki kua ma whana whana foki mai ta mongi mua ki uta kehe mgariri nei ha kua mgariri ngai a ta tūlu. Ki he hato tōlo motu nei kai nei tō leo ko whamawhana tāt ki whamawhana mai hamu tōlu a tau whanongo mai ki hato tōlo leo taongo koe PMN niwe whakarawhalahi atu ke he hamu tōlu a pungi pungi.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi whātalo whātio lupa ia Samoa ni tū la talo whalawa malo so i fōmau o manalangi mā. O si mai rola whaafonga i telefoni a lima tolu tasi pi a PMN i Aotearoa. Lea so lulu, luas fulono au kuso lua filus fulono, a walo si la fia. O mana o mia kampani o whaasalango whaalawa i tele po le social media i whaatu ina spulenga whaatontono o le saonga le mui lunga le laina ma si whaasalanga i tapu e la tau e la loifo le sfulono tau sanga le maatutua. Na whaalien minisao a onga ya Erica Stanford i whaapea o le a whaatu langa tutusa ni usile i onga tasi maisi atunuu o lo tu ina atu le tiute tau ave sili atu kampani i tekonolosi e puipuia tamaiti lunga le laina. Faalia ele palmio Christopher Luxon ele tatauna avele faa ingo se faa polikiki awa usawunia faa pitoa e pui pui yae tamaiti. Wafaa ngaina ele actimali New Zealand fesile faa iupu maali liye ele yoe. Agree to disagree olo na winga ole amana umia ele national lango lango le leipa ina iya paasia le tuula afono ele onfaitango muamua. Faalia ele taita ele act ya David Seymour o le pui pui o tamaiti mai whaasalaunga i lunga o le laina o se mea mātu ia. Ai sale i oe ele aungani ale national. Na wala awina le taita o New Zealand First le afionga vavasa manai a Winston Peters se fonomal au tu stala i le pale mene itali e tuai e whaapea e te tau ona sao luxury tangata palota ai awale alo ili ato le la aung. Na sao noa vavasa manai a Peters le au tu stala e whaapea o le pili po le tū la fono al malo, o se ngā i o inga matua se se. O tangata malanga ki iwi na tūsi pe puka la tū tāwhaunga ma ainga i fiti ine nai māsina mua muatu, o fea ngai nei masa la fonga fau e lima pasene, mō tū risi a mate a se te malea sa mua mua. O lo opa pole te leai le asoci tangata fai malanga po le Travel Agents Association, ile leai se feuta na inga male malo o fiti e winga le la fonga fau. Nefato a iloa, ili lua maa yasu taluai. Famele pulisili ya Julie White, wafaali maa ya ili lei maa la malamu al maa loo fiti, ili awala o oloa faa tautu imo tu risi faa vao maa loo. Nefaani ya nisa ifu maa loo ina New Zealand, ole saa ngale imo ngase ngase, ole ovea pia maa latu faa mua mua sili, au faa wau pele faa soso ina le ufa inga venga male mana o nga o ngase ngase yasu taitasi. Na feilo ele faatono ngā ruenga le itu malo o ai temata ya Brad Healy ma sui ele faalaptonga tauzi soifua New Zealand na ua mae ani faitionga tau saonga le mua tauzi soifua o lo oa moina le mamafa under pressure ele fale mae no shua. Pai mai Healy o lo faafai ngā ruenga le soifua malo loina New Zealand tauzi soifua ito oiva mo le mta ngā ruenga faafose ipo le emergency department ma tauzi mai ito osifulu ma tauzi mai fso swani ito osifulufa. Ifale mai no sure ma Waitakere e mawhai o nga si si atu ino fuanga o loo mana o mi aile au au nanga. O le amana ngatu ta ite ale Pasifika i palau mo le fono tanga ta ite atu motu Pasifika le tau sanga nei. O le ati ina aina le tumao a inga ma faa moe moe nga le tupu puae o le avea manisa mta upu ta ua le faa vae faa itu ulangi le Pacific Roadmap for Economic Development. O ta itai mai atunu is full valu o le a waifa atasi mapa anga mo talanoanga e lua isfulu tasi po dialogue partners il vayaso atoa e amata i palau li faiunga li vayaso nei. Na saunua le pale mi au tonga ya lord whakafanua o le fausi aina o le malo si tau te mao ainga e pui pui ai te mao ainga vai vai o le Pasifika o se mata upu la walunga lea mo ta itai o le fono i palau i le vayaso asau. Ma le tala fai ui ta anonga fai mai riti maunga o saune toi foi le Black Jersey. O maunga sa ata alo ya pani le tautau sanga taluai o le ata alo le tūlanga lima po le first five i le taalonga le All Blacks o le afitau yai ma le Lions i Johannesburg i le taia o le Sululu. O le na taalonga mua mua le mo le All Blacks talu mai le taalonga mua mua le leipo le lalulangi le luafe luis fulutolu. Fai mai maunga o tolus fulua tau sanga le matua o saune nei e tatai le au i le ala i te tau o na ta a aloai. Sa mo o telefona o le nei aso o nuteleina lau tapua inga i inga pulai Maria Makeli tutu, so i fua.
0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.